Amoyo Murisei, Azi Flexi. Urukuita kutashura. Ambalaga. Mashokwaya.

kuwachisa but vano vano kuziva vano kwa dago famousa waizia apa wano za bebele chikuzarichi ndi besti wangu bebele nga kuzata ndi besti wangu andi uya uya kani isa ura wangu kani ifrendi yangu kani